0: ọbọ hwẹsẹ ọmbẹba asunjaba na e betin ye ka sẹ anọpa na ye ba ye no na apostifo dodo wa ha sẹ no na eno so sa e bo be 1134 ba no ne hu sẹ apostifo no wonum do wonu sẹ sẹ die wonum apede mu pamọ apa ya enya samkwa eno ti ye hwẹ abai wa na wonum di purpose free egu nani no edu a wa ha sẹ ya sẹ sẹ wotin nani a entepra apostifo no nka sẹ bi abẹ jẹ nsan ya wonum e wo hru eni so e dia ma no ababa wa no kotin nani a entepra eno na wo sẹ e ti ta fọ ni ka sẹ na apostifo no e sa bi mu dia ni na e be yen tọka sẹ e pa wa ha ma me hwẹ sẹ menya e ti ta ni ba ko e wa sẹ ya
1: Hello, Akowa.
0: Ebi wa me to nka.
1: Wo kasa prosifo no amma kwae amma wo ni abayo no ankasa. Abayo no aye bibi ni ato pepper spray na gu nani ni ede na ekro. Ana sa wo mo boa ne se pepper spray na gu nani ni wo mo boa no.
0: Ebi wa sa ne go sister bo ede etu da. Ama ye ya be di ejan de ya se da ehu. Ye bai ba sa ne go sister bo di tuda no. Na wo no go so a ye demonstration no a asundiem na prosifo no emi a pepper spray na gu nani. Yeah, but I hope everyone who

0: na wonam saaja na so bi ma na so akwoshi oba bi na wani jini ho so ba ware no so ono ne bekoso atwempra no me ka kiro se ochina bra rida so fm ha oba ubenya abam heba mr d ford na se kiss fm akire no manu manu ubenya bi ewo fada prose ni pafie na washa sese ononom ebe boa pa mo ho ato oba de o de nam yare na ye o problem a ubetimi atonto ani mienu miensa nan bi kura timi to num no washa sese ononom sa viruses ne bacteria ni nyina no eboa yi ni nyina firi oma ne ho to no na ye abre bi a ka se so ye bi ma na oba na sa nam yare bi tete ha wadwen na oto aba mu na ono ho kane ni nyina nya den enche no tinka ho de ho ato mienu 40 cedis no de wa de kokko ba ne no ba ko ne be ma no soso num bi na afei abo mu aflash problem ni nyina firi ho ba ko ba ne se be ma enam se ne be ma na yemre otimi fa ni agrom pam ye obi wo de boss wa tatata na abesin ko premature decoration bi wo de boss wa pe na no ho asana no ne de niam anse da nko yi samfa ma no unya ba mu heba Mr. D fadru ni bia ma me papa otimi anwumre me ka kire o se omfa mmoso ma ho mesin cos beam wo de bebo so ama wa gina so yi papa ache a ubetimi abo adwuma na wa abo adwuma na wa abo adwuma na wa abo adwuma yi pa e ya ba mu heba Mr. D fadru no ene yesa anwuma no eni nti me ka kire o se e ya de a wo eye doman patam de se nsesere so ene ne patam wo bi a bi keke doman dem ba bi eye dan ba bi anase eye danyame anase uwo number 1 number 2 asensu number 1 number 2 nom anase uwo babiti se eye nsesere so uwo sokura gana sokura french anase uwo babiti se eye bkk nom bia duduwani chirim ewo nsesere so akraba unye techi wo uko benye bia to na uwa tuna so anana kosia biu eye nana kosia biu oba ahema uwa tuna ubenye bia to won ho na so wana nom wire drafts wa kama pa ewa tuna old station wa anase amuzu mu amowo ba biti se nzongo zo ne mpata mu no mo so mo benye bi ato ewo amuzu ne yire no ho anase eye bazaa mu amuzu de ni gana bazaa ne yire no ho me jena eye nkoso ohine ne ba no benye bi wo ho afei wo ba biti se drobo a na jese ne eye father problems ni pafi benye bi ato ewo ho odo kwaso pe abam heba Mr. D fadru ni bi anase eye the late chredi abo drastor ewo eye main lorry stage ho adrobo atuna stage na chi ho anu ubenya abam heba Mr. D fadru ni bi ato afeyi ubenya bi ato ewo chepekrum na unya bi ato woni da so fm che olito the midfielder ho na enu swado no mo ho ato ipa ubenya bi ato nso ewo ezunya me heba center ene kago stage ni dia ni hwe ubenye bi ato ewo the late mame nso wa ho ne shop won mo anu soso no ubenye bi ato ye mame miss koko ni suku no opposite pe ho nso ya ade a ansu former assemblyman ehe ansu chireme ubenye bi ato ewo na so ye na onso wa kwa kononom e na afei no eye offer j aje drastor enso so ewo eye botokrum wo ba bi tise kwa mi se krum soso a ati alulu e kwa mi se krum soro ho a ho nso ubenye bi ato wo ba bi ete se asuja nso so a ye maame ye frani se nkomode komode otimi kan no wa frame komode e wa asuja ho nso so no ubenye bi ato afei abamu heba Mr. D fadru no apart from komode ho no ubenye bi ato e wo ba bi ete se eye mrema no ho nso so no agya kwa e wo mrema no ho nso ubenya abamu heba Mr. D fadru no bi ato e ho na wanonom tie eye duusi ne adusi no na mede ahobofo mai mawo se obedu station ho na bia bibi ba ko mirim yense bi kire wadwen a na yaade a obetimi aye ma bibia koyi number ne 0249 711 379 0249 711 379 0249 711 379 0249 711 379 Eya abamu heba Mr. D fadru no ena yede bo ade hye na dofo ntie du sia na ye jan pa ye na wotwe da sene ye betwa so ji ochira bo modena ko na ko pebito mo amofre no e ye 0249711379 na ye dimu asi e ho ye janpa ibi sha bepam odia one credito frashe kra olitwa da roma e befro na ya bonko mo enti ye dimu asi ibi sha bepam ya kramu nyina a chi le
1: Your destiny is your ticket. You're gonna die.
2: And that's forever.
1: He is number one state.